0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ako siyang gina-add sa akong prayer every time like na amicuses or like everyday life na ako. Like, gina-add na ako siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mga siya may mga gagayid na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katong pa ko ni apela ng ministry. Always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante tayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God. So,
0: don't go away. Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: A little while ago, we asked the question, how do you show that God is the number one priority in your life? We heard many answers, but the Bible should be our authority for every question. This is Theo Amante with the Bible answer to that question. Without priorities, nothing worthwhile in a person's life will ever be finished or accomplished. You schedule your time, budget your money, and develop certain relationships based on what or who you believe is important. Now here's a list for you to consider. How would you prioritize these items? Family, work, church, God, self. Your words might say that God is first, but upon closer inspection, often our words don't match with our actions. How you prioritize and act upon these determines what is important in your life. A good list of priorities would be God, church and family, work, then self. Jesus tells us in the Gospel of Matthew what it looks like to put God first. In Matthew chapter 6, verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." To put God first in your life means that you are seeking his kingdom, his righteousness, and his ways. The Bible says in Luke chapter 17, verse 20, "The kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, Lo here, or Lo there. Behold, the kingdom of God is within you." Every kingdom must have a king with his rule. Power, authority, respect, love, and loyalty goes to the king. Unlike sinful man, God is a perfect and mighty king. You need to willingly subject yourself under this great king. Remember that God is not a good luck charm to wear around your neck. God is not like a magic genie that you rub out of the lamp to have your wishes granted. God is not only there to run to when you are in emergency mode, but when you desperately need something. God is king, and he ought to be your whole life. In Colossians chapter 3, verse 4, "When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory." Don't just attach Jesus to what you are doing. Make him the center of your life and do everything revolving around him and his will. Right now, would you stop to consider if God has first place in your life? Have you trusted Jesus Christ as the only way to get to heaven? Or are you still trusting in your own goodness, in your own good works? Do you obey his commands with a happy heart, or do you complain and murmur as you do them? Do you allow him to tell you how to live, or do you find yourself telling Jesus how you want to live and expect him to bless it? Do you trust him in difficult times? Do you trust his timing, or do you find your own way to get through the problem? But of course, when you suffer the bad consequences, then you ask God to help you out. Do you read God's Word daily, or would you rather take the time and scroll through social media or play games on your phone? Do you pray in such a way that God is first, or do you only pray for what you want so that you can consume it upon your own lusts? Do you look forward to being in church every single Sunday, or are you too busy for Him or find it easy to skip church because a family gathering or because of work? Do you look to Jesus to help determine what kind of church you ought to attend, or do you allow people to determine that for you? In Colossians chapter 1, verse 18, "And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence." In all areas of your life, let Jesus have first place. Let him be supreme. God has given us the local New Testament church to help us out. You need a fundamental Bible preaching church to help you make God the number one priority in your life. Keep tuning into the station for more help from the Bible, because the Bible has the answer.
1: Langit o imperno, asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia. Ang balaang pulong sa Dios ug iklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat ka butang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao, kitang tanan makasasala matag lalaki, babayi ug bata tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug ni Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden, ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. Iyang gipasidad-an sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang ginadili nga bunga ug nahimo nga makasasala. Ikaw ug ako ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala. Kini mahitabo nga natural. Sa pagatinuod, normal lang nga makasala kita. Sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga ug mangga. Ang problema kay ug ang ikaduhang butang nga kinahanglan nimo masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo ang mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini, walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa imperno, kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom mao nga adunay makaluwas kanato, ug kana nagdala kanako sa ikatulong butang nga kinahanglan nimong masayran. Gibayaran na ni Hesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kinsa si Hesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kang Hesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Hesus anak ni Adan sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasasala sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan siya namatay dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala, wala siya isala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang sa bisan kinsa nga makadawat niini. Ug ni kaupat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka na ang gihimo ni Hesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. ang iyang bayad maulang ang bugtong nga bayad, dili kuhaan, dili dungagan, kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gihigugma kaniya, ug gihatag niya iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga muadto sa impierno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini, dili kita makabayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10 Versikulo 13 nagsulti ka nato, kay si bisan kinsa nga matawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw motuo nga si Jesus lamang ang kahimo ug maluwas kanimo, ug ikaw motawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo. Dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang luwason kaniya.
2: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Punta ka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
3: For more than just FM, download the free Anchor Radio app today at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
4: Kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawong anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag, apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Dios akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala, ug pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa impierno. Nadawat na ba nimo ang iyang kaluwasan? Buot namong isulti kanimo ang dugang mahitungod sa unsa nga paagi nga makasigurado ka ug walay pagduha-duha nga langit ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagsulti kanato kun unsaon ang paagi nga kita maluwas. I-download ang libreng Anchor Radio app karon sa ibcd.theanchor.app. Kana mao ang ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app mahimo nimong paminawon ubasahon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Gihigugma ka sa Dios o gibuhat niya ang tanan aron maluwas ka. Gusto ba nimong mahibaluan unsaon nga maluwas karon? Sa makausa pa, i-download ang libreng app karon sa ibcd.theanchor.app.
5: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
6: The reason why I love IBC is because this is where Jesus led me.
7: I love IBC because they help me to improve in my Christian life, and I won't be here if there are no workers reaching to us.
8: Why I love IBC because I have a great pastor and a good encouragement from friends and others and members here at IBC.
5: Come find your reason to love IBC.
9: Hello, this is Randolph R. Singit. You are tuned in to Dumaguete's Best, The Anchor Radio.
10: Indy Magetti with A Heart for the World, The Anchor Radio.
11: If you spend time praying for people instead of talking about them, you'll get better results. Join us at 8:30 p.m. Saturday evenings for Prayer Waves, a time of live prayer here in The Anchor Radio.
12: One 101.7 FM, making a difference in Dumaguete.

0: That's our commission. We are delegated authority from Jesus Christ to go and preach his gospel, the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ to every creature. Once they get saved, we are to baptize them and then teach them to observe all things whatsoever he's commanded. That's our great commission. Together as a church, we carry that out. That's why we gather here.
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy Dumova, the New Testament Church. Concerning our faith, we believe in the New Testament Church. We are the church and not the building. There's a work for us to do and help to do it.
0: Matthew chapter 28, verse 18, Jesus said, "All power is given unto me in heaven and in earth." Well, you can't go anywhere outside of that. Right? In other words, he says, "I have all power everywhere, heaven, earth." There's no place he doesn't have power. And he says, "All power." There's nobody that has more power than him. It all rests in Jesus Christ. And so he says, "All power is given unto me in heaven and in earth." Next verse, "Go ye therefore." I mean, I have the authority to tell you what to do because nobody has more power than me. Not me, but Jesus. And so Jesus says to his church, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." That's our commission. We are delegated authority from Jesus Christ to go and preach his gospel, the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ to every creature. Once they get saved, we are to baptize them and then teach them to observe all things whatsoever he's commanded. That's our great commission. Together as a church, we carry that out. That's why we gather here. To understand, this is what we're supposed to be doing, and how can we do it, and let's work together to do it. In doing so, we follow the ordinances that Jesus gave us as new believers, that we baptize new believers, right? People get saved, they're supposed to get baptized. Who has the authority to baptize? The church. Jesus said to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. He gave us the authority. We don't do it in our own name. We do it in his name. He gave us the right or the authority to baptize believers, and we do that. He also gave us the ordinance of the Lord's Supper. We'll be doing that this afternoon at 4:30 today. We'll be observing the Lord's Supper, remembering his death till he comes. But to help the church do what it's supposed to do, we are given gifts by the Holy Spirit. Listen to me this morning. We're given gifts by the Holy Spirit to help us do the work that the church is supposed to do. So God doesn't say, "Just go do it." We wouldn't know how to do it. We would mess up. We don't have it within ourselves to do it. We need help, supernatural help. And so God gives us gifts, abilities, that we can go do the work that he wants us to do. But listen, he gave us different gifts. And all of us are supposed to bring our gifts together. Can I tell you what makes a church successful? What makes a church a good, strong, vibrant church? I'll give you one word. Are you ready? Surrender. When each of us surrender our gifts to be used, that's what gives a church strength. If you're holding back your gift, you're not allowing your gift to be used. When I say surrender, here's what I mean. You bring your gift, and God put a pastor, leadership in a church. You bring your gifts, your talents, your abilities, and you come to the pastor and say, "Pastor, here's what I can do. Tell me where to use this. Tell me where I can be used. I'm available to do this. Pastor, anytime you need this." Well, can you imagine if everyone in the church recognized that they had abilities and gifts, and that's going to be your time, that's going to be your energy, for some of it's money.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was The New Testament Church, preached on July 7, 2024. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: I listen to Christ-honoring music and practical Bible teaching every weekday morning at 7 a.m. here on the Anchor Radio. Tune in for the next episode of Good Morning, Dumaguete.
3: Langit o imperdo, asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaas sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat ka butang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios, gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden, ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa, ug gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Og kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran, ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinaka-importanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran, pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo. Maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad. Dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliyon sa imong kaugalingon nga dawaton, bakini o isalikway bakini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka bang dugang nga kasayuran? Unang inahanglan ka ba og makatabang kanimo nga mas masabdan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon ug makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na bang dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nagampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.